ati ade na nipa nko ade ewa de fri na kuma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity same sasu ni bisubai so

Emre bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra die oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya Emre bi duye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no amaka se ah enya kwa we no na nani e frani ano tin kwa nche sa sresrade ya na bi si ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nsa wo so age bia ya nchechire ya aya mania ada wo babra bosu no urade besane wo bagi wa frimu

ya temuno satan fo we bu ne de fe ya ni wo mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kan chi egu ya bra bo so no mo di nya satan fo no wo mo na me somo na me jani ko mo sira ba mo amo ba bi bi o mo hye mo mo hye fa nya me ma ho satan fo no ano nya me.

sa samia bitu miyalo suzenye ni baje nana na mukini na dia busi afaje nana na mukini ale je na buwa shana na uyo la sibre atiti je ni boko boko yesi abedru na sibre ya fonwa swatini wuyu.